0: Mwen a zi ki yo kontan. Yo gen bel jazz sa nan men yo.
1: Vendre sekuriti.
0: Monsieur Simon yo kontan. Monsieur Simon yo. Mwen kout jazz nou yi. Oye.